0: Καράκτο Καναβέρι.
1: Mandi dong ama, angan nak simang ni boot level officer, hajag ni kautable sini SIR ni voter enumeration narik batam.
2: Oh, unarang aram ayku dakna nanggin.
1: Dakna nang nirang di altua ba? Kak sapai yano nak ni geman si rakyat nirang omong jauh warang kunien ba? Enumeration form mo gapat ya soy kakpo? Aro baby kita yano may ba thari dapna nang nirang dungu di ang nauyat pabo?
2: May dak ba thari dapna nirang?
1: Jika isong ni bimurang ko deng tangatani, nak ni bimungo sigwala ni, nak ni nuko ni jutang kapa mandirang, ba getal boot po naman kapa mandirang ko sigat naman gen.
2: Altua de? Hindi ba yaramay na gamchata?
1: Electoral roll lo kakket ka ba bimu ko segata nera a sungo sungdung kam ka pa mandirang na antang-tang nibul ko jakale bot po na aro jakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan natak chakin.
2: Oo, dako di ungay jo?
1: Matelani nang nibakar manina.
3: Bielo rang haja gani kogtok besini esa na nasiman noko nari bang odi wamu ko rumchak sobo aro na ni bota dita rang ko namini rupo ER form ko gapat po aro electoral roll lo kakket unge katal kuyatani rang dong ode gapat yon bo may ba agan thalatani rang ko nang niking ode andan ka naman gapa voter helpline number sa sku bonga zero na kol kabo voter help Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na www.cuofmeghalaya.nic.in website na napangi nina gatabaman gen nagni phuna ne nagni phurang nagni bakrimani gamchat pia yakku yatkupa chief electoral officer meghalaya

0: Ponkamina Simang Sudintro Arun Sudintro Marak Aruni Dolni Gitrangkok Nasoha Tau Tik Sani Jamuno Mangupin Program Kok Nang Naman Gen Yanakashwani Tura Somai Dao Chisha Baji Minit Kulachi Ongha Arui Somayona Simang Mechikrani Program Kok Nasogen Ye Program Ni Ningo Skangpa Bibita Emmarak Ni Unigisik Ni Katarang Ko Aganani Kok Nasogen
1: Ko Bibita Emmarak Mga Degam Nanga Tura Pausu Gitem Doba Sekarang Ngwa Ang Nyak Chenibul Sidi Chachi School Sok School Ni Ni December Kolgis Ni Ngwa Ang Nipone Ni De Ang 12 Pas Una Gede Ang Mamu Kupa Dakaya Dungte Ngwa Metrico 2017 no Pasca ha the game na de jol jol shilong my lady keno join ka 11 ko ba 12 ko ba the game na diwan jol jol nunin 12 my ba muna Pasca im na de ang apure ni ko dontong ay ha noktang nak niya ay ang noktang nak game for ni ko dontong na nga tabang ay ha Ang ni noktang mo daw dapat saktok tunga gamak ang niya ay ang ni magpapagpa tunga tsuko na nagam nang ni sige pa araw nga mo di pante saksa tunga unbaksa na araw ang tutung ni noko tunga pa pante saksa tunga nagam na unbaksa gamak saktok tunga tsuka magsunga ni di tunga di tunga di ko na nsi mo di nga magsunga ni di porer ni lang susok sa mga di magsunga ni ba susok na manja tarong nga Maksongan itu orang beautician nak na maksong macam, di bang ba, nak kupani kat sajak ke, mai bang ode, iku baca sok nak terma na batu macam macam, ah nama macam, kuni kuman orang training ba, cura berti ayo, belsi sana tak kah, belsi sana course ko tak kah, belsi sana course ko tak kah mana dia, macota, macotin certificate orang mana ha, kuni tak mana dia orang perlu orang ubah kah, adik kah ha, ke experience orang nak kah erwa, kisah gigi ni orang. Di bang ba daw dapat yung mamang kuba kaadong kuza di ba ang ni maksuma ni doon parler po ang kang chi sa man kisang chi ang tangan kulim na ka na maksuma ni ganang ang nagnika ni di mande yung iyong na nagnika ni di tungaya tarangon mo kutan ang tango ba tunga may na daw dapat yung mamang kam kuba man kuse nga nga tang ba uni gaman rang nagnika ni rang tungaya Bisa dicarang ko ni na nangani yang kemen. Ang ni agak cakap pas umur orang muda yang ah mampu kepada.

0: Ninga, hai da awan ceng, mai kai mi cekrang ong e, lekha poras kira anio, deng tangani ko raba na ka, dong e ja ku di na gata, ka dake an ceng chan chiram la. Skang pa gi sekra bo, an ceng song saro, deng tangani ko raba na gata, an tang tang kon, deng tang at ceng na nanggen. An tang ko deng tang at ceng na, na a ka dong gapa, ong na nang chomapken, nang ni, chan chianio deng tang chingo de nang ni bebe ra anio ba na deng tanggen aro nang ni manas kani rang ba deng tangye nang ni bewal rang deng tang ba gen nang ni kam ka ani gadang nam bat roruwe nang ni janggi tang anio deng tang aniko ra ba na mat chomot gen uni gaman education ba lekha pura ski ra anian agal sakho deng tangat na blak bat srangpa selchi dare onga taororo anchine garu hilso plak noksak khonauba school rang donga ha bangbia ha anchang magaparang ni kham ya noa de drang ko school chi watna hai salan tin watatna aru wamang ni phoraya ni ko nokoba ni rokna skina wamang na chi unga gata sumai ko na panga ma aparangan de drang na sumai ko ja mai ko ba sungpau ba taudi Ang kodis nabi ang adi sumay dongja ni akan runga, di ba ang ting? Magapang iyan, tang-tang ni dedrang na, chungang ata sumay ko na nga. Wamang na rung tala, ang tala ni ko na mabiwal rang ko ski na nga. Wamang ko disiplin ka na nanggen. Aro, toro mo janggi tang dali. Isol ni nam nakagata, janggi tang na ski na. Yarang ko dakode, noktang gian tiyon. Skiaman gapa, namgapa, bisarang, ongkat sumot ken. Anseng nokdango nokdangko songsarko jatko selroro nambatroro atna skode deme chakrangko maikhai anseng samsakke sason ka apsandakke anseng depanti rangko ba sason ka na nangen yakho taknagata nokni maaphan example ona nangchinga maina nokni thumthomani khatchani wamango mungsong batte magapau pangchaka Skango, pangami chik marangan, magaparangan si tang tang ni kamaya ko singa wa magni paisa mani ra barang ko kuros ka na sing soa. Andi ba da aroro ni chasongo ya chuung jaha mainan ching ni nangani rang pang bia. Mi chik rang tangka paisa mana ni chol rang ko jakhali. Nokdang ni janggi tangani gadang ko nambatat na mana. Bodulia ni ko ra ba na jakho di na ane. Na simang sakanti baksa kumong nangrame angne agana ko bonata anching sakanti nan isol pati china
1: na simang ma cw moment ni songo noko lekha porachi podoleni khora bana khadong parong na ganani khokna soha ta somai dong khwani gman devi sangmani kitrang ko kamatangia kitrangara Kri mamung ang baksa, aro, ang kodin abag wale jok taudi.

pon kami na simang sempu momen ni ke jangko kena soha tau tektik sani jamano chigini baji unga hon deli uni watar kepa hindi khobor ko kena sunaman gen yana kashfani turang.

Un salo ya git ko na simang kenang haru git baksana senggat sang ma runi dol ni nok bana rung matele rung bagi trangko watpani bayanon bu na hada o jol jol mangapan program ko kenang naman gen ya nakashwani tura somai da dokla chi bajo haru somai o sasong tali aji git trangko ka matangen haru somai na simani kenana ski biadeng bagi trangko ka matangen skang about nga Luton momeni git ko kenana ski bi ating ba mandena na kak matang cinge nga giduk nga chan chat mana. Ari git ko kenana ski bi ating ba mandena ngara. Baba damoni Hensil sangma pondit sangma jetrason sangma Philip Marak Sonia areng aru Peter sangma.

tao balju momani git kok nanaski bi ating ba mandirana ka matange nga kidong inga chek chat ka par pamchi aro ya mangna da o ka matinga wanchi brag reoni shanti sangma erina marak thapseng sangma rakhi sangma tharina momen aro sengki sangma

0: Mandi dong ama, angan asimang ni booth level officer, hajak ni kau tobel sini SIR ni voter enumeration nari bacem.
1: Oh, unara angan ramai kau dakna nanggen.
0: Dakna nanggen irang dia altua ba. Kak sapai yano nak ni geman si rakyat irang omong jawa orang kau nien ba. Enumeration form mo gapat ya soi katpo. Aro baby kita yano mai ba thari dapna nangan irang dongo deang nauiat pabo.
1: Mai dak kebat thari dapan irang.
0: Jika song ni bimurang kau tentang atani, nak ni bimungo segwalani, nak ni nukoni jutang kepa mandirang, ba ketal booth pun amat kepa mandirang kau si kat amat gen.
1: Altua de. Ini beri ramai nak gamcata.
0: Electoral roll kap ket kuba bimu ko segata niara. A sungo sungdung kham kapa mandirang na. Antang tang ni bilko cakale bot pun na. Aru cakatele sasun kani bilrang ko mangrak patan na tak cakin.
1: Oh, dak kode ngai jo?
0: Mathelani nak ni bakar manina.
2: Bilrang haja gani kok tok besini esan na siman no konari bang odi wam ko rumcak sogo. Aru nak ni botar di terang ko nami ni rupo. Year form ko kapat po aru electoral roll kap ket onge. Ketal kuya tanirang dongo de kapation bo. Mai ba agan thalata nirang ko nang ni keng ode. Andan khana man gupa botar helpline number sa sku bonga zero na kol kabo. Voter helpline app ko download kabo ba voters eci.gov.in website na napangi nibo unagreba na

0: www.cuomeghalaya.nic.in website na napangin ni nagtabamangin. Nagni kunan na nagni kurang, nagni bakuman ni gamsat pia. Yaku yat kupa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
1: Naabatang naman sumayo nak ni hospital na riangan ni Kugi Sikra Ama. Diyon na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon kapalik karang purika kain niya ni arekstra kaini report rangko. Gapchupule biko rabot na nangan baksana. Uni jaman na tokun rangko rak na registration kakapal laino. Ruta sumayo rang na chading na nangrung atem. Aryan na menik biyan niyong atem. Andi ba? Naadaw ya plak likharang kura na nang jawa ha. May na surkari ang ting na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kualtug baong ating ha. Yana na anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Gay Chibri Dongkapa Digital Number Kosa Nangaya, Jion Patangaman Sumayrongo Nang ni Plak Sanabana ni Record Rangko Nal Joki Nang ni Phone Nun Chupedo Namat Gano. Nang wa abhakar tonga ngodi, doctor ni prescription aro lab report rangko nang ni phone na jol jol batat namat nai gano. Wasan wai gijan a hospital lo QR code ko scan ka enba, ru uta sumoy na chadenga ni aro bimuse katani gudak na nang jawa ha. Yan kina nang gija gapa nal joko pa aro chukum kan thanga nang gija gapa nga. Nang ni number ko matna gata na da alan abha app ko dalo ka bo. Dakchagani ko nang iang odi, jiro gtham dokbri, gnisku, sabri, sni gtham sku numbero na kol ka bo, ba, @abdmmeghalaya ko, FB, Instagram, ba, X, Twitter gata follow ka bo. Abha, ansing baljoka niko al tugupang ataha. Yako jinmani namgani na Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya shilong uyatinga.